gawe prakadiparan kadia sangwe ku anjarwi. Kadia sangwe ku anjarwi. Sahaya nahayun